0: mamatin nung amritin la jijit na rarandar ul ma dal kondurin marike ara indi ang ulung kay oi oi ra ara kokoro tondre o mala jijit na marka perwala.
1: Here's a Like a Virgin, Triple J.